minga ka dunu fo minga chemena dunu e dunu be far mem mabli e kamunya boyo be pertan nakati.